0: Kung nga ambang ngayon sa nukong, kayang uchay. Huwag ka kamara, yung pakasa. Pero mo yung kata na kinin ka buwa mag. Kaya na rin ba ako? Pura, ito. Duh, pag sa kanyang isip. Huwag ka siya, kung yung isip ko ba yung kata na yung ipang na gamang sa kanyang. Nais. Sarahan pa tayo siya. Sakan ko ba?
1: Don. Mungkin tak don. Supaya payah kata